Pensa ma te go fie na mai le li i o cha jo fie se ta si fo i ya o li i tau ja u ai le musica a o le fa donga a va za mo a ya fa dai ya le pensa na mo jelo fa ngal ja jo pol klame ya to u ma lava fa pe o na ma fu ja mai lunga ya o le ja jo pol klame ele nga ja lunga o lau lai jeo fa ngo longo i lo ma o ja ma lo lawa ya to to no lo sa ya lunga lau laptop po lau telefoni ya mo jelo fa nga ja jo pol klame mo o jo ya me se lan jo fa pe na ma fu ja mai lunga o le ja jo website i to e fa o gelo pe a o ne nga lo ya je o e ya o le ja to ole tato website ya ole valuiva tolu famo.com.au 893fm.com.au ya this is our ole tato website lena ya etialu ya ya pia if you ole tato programme ya tato if you wanna go do the app a community radio plus app or 893fm.com.au. Ya o na te mau ali tato talo fa mo ya ona e fa fonga fonga le Jamie Uma ya fi fi o aso to na email to lai fa se e pa ia le to lai lima ya ole terminal tato program ya wen ngalo ya te oi fa pe misi ya je oi ya ona e to alu le ile tai ao le aso sa ile taimi au se jalia ile fitu ile valu ile tai ao ya ole taimi le na po se me ole iva I Samoa ile tai ao le aso sa ya e to e e toi replay toi le tato por klamele nei o le talo fa fa mo ya ya te o tou a ya fa pela te fa ngolongo longo ya I o le fiafi a o ta uatu o le fiafi o la stona ya a toi replay ya tu le tato por klamele na e le tato official au tu nei Liverpool I tai au aso sata e tasi le tu lai e fitu se ia pa ia le tu lai valu a ya te tonu o fia lavo e mo me le tato por klame ya o le tato talo fa fa mo le nei ya e tau tuam au au na ya te o e samoa ya I tu tonu re ai o Liverpool I sini I au zedalia ya tatu ele tatu fatalofa ya fatalofa joa I au ona de tofia le tua ya iso se fata fai taulanga ele nga jai do tonu ne ya tunu ya me se fo si o tatu wa tunu belle o zamoa ya so se fata fai taulanga va be ona puno wai puno wai ya ya ya la fai ngalenga de tofia le tua yo tama fa sawo le jala le lei ya o lupe fa lele pa io ainga pa io so tatu wa tunu o zamoa ya wa fa vale le malu I so afio anga I soo sean tunuu ia ona ole vala awina ole tua bei ona fintalai iyo e pepe ona fintalai Yesu atu iyo toe faima soo umalava ile lalo lange jala ya nzu lona fina ngalo a ia ufia lavo e momeli tato poklame au au na titofi ya le tua molanto vali tua ia e ufalofa mva talo vantu ia le tato talo vavamo ia ya to oto umalava ile ne jula ole avi avi ia e vatalo vantu voi ia na yo mato umatua faya onga ya ngafa tine jari ngafa amese foi so matu tina ya faa mua mua ngafa ia amese foi sunga I fafia ngainga ma masiofo o le ingo le fia ngainga ia ma e kalesia te tasi o le inga fia ngainga I tue faur ke lope ia fatalo fantu le tato janlo fa fa mo ia ma lo fai o le faiva ia fa fitai finau I le jua ia e ala lea I le tau jua ino o renga luenga le jua ia ele ngancha fo I jonu o neia tunu a mese fo I ia samoro ia imatua fai a onga ia mese fo I ia le sunga ia ia yo sua ngafa mese fo I ia o le SPS a tamidia onga umole o le South Pacific fa bea ona o tawina I Samoa ya ya fa talo fantu ya le tatu talo fa fa mo ya toto umalava I le nei jula o le afia fia ya te tonu ya sa fa bea ona fia ngai supa ia malu malu so tanto wan tonu u ia I se alvo I manga ruenga o le nei va yanzo ya te tonu ya ele hei lava se me ya I le lei ya e ya I fo I male tama lea o fa le tonu ia po o leanga a ia o ne ngalo ia nje oe a o mai leanga ia I lo so I fua malo uola ia a o ne ngalo ia nje oe o tofo tofo ina na o lo ta ufa jujua mai le njua a fa bea o so fa I o le tama le o leanga ma leanga njua ia a o ne ngalo ia nje oe e mawhai fu una e toi whaliu le si tu whaftaya ilon tamo le lei ai kiki esel tamo le hanga a iho e ia o fia lava o e momel tato proklame ia o le tau tato au au nanga nei o le talo fa fa mo ia e faa whiloa ia tu ia nje o e fatu a momel tato proklame le nei jula o le afi afi ia a ise bisinisi fu ia po se mea fu e fia faa lau ilo a tu ilunga o le tato talo fa fa mo ia wala au mai le tato numera leo le telefoni o le o fa fitu lima lima
lima chasi fa lua jazi lua o fa fitu lima lima chasi fa lua jazi lua ya lunu mela na o le chatu chalo fa fa mo fa so jai mai ya ya pe ya sa u pisi ni zi fo ya e fa la wi lo atu lunga o le chatu chalo fa fa mo ya o ni ngalo ya je o e fa ngai fo i ma chafa ngale ne jula o le fi fi atu lunga te lue lue mai sa sa ya se pese pese atu ta mai ji a o le pili o uha mai fa le halili le chatu chalo fa fa mo o tau tuam au au na ji ya je o jamoa ya ti se au local radio station 89.3 to GLF.

Io e il matango fio il pesea io fu ni fale tonno il vaiaso le fe mai il jamma i ja io to fanga ma qua fuki e ni fale tonno ole ne vaiaso le ajau ma vaiaju ah mai ai fuki mai le le ma le ngale le io le ju a ye fe lo mo ta jo ya le ne fo ya via vi ya ile ta jo a ta jo ya ya ile ne fo i masina lo na valu le jau sanga o ka se vave ah io le mele jan jo je le lo a e sel ma ta ji ole ngale le io le ju ah ya o fe la vai mo mel ta jo po ka la me ya tu lunga tele roi mai sa sa ai fa fia fia tu ya le tato chalo fa fa mo ya te oi ile ne tu la o le a fia fia ya tu lunga tele roi mai sa sa a wo le tato chalo fa fa mo a let's talk and more music yeah, that's all for us eh? Just stand up and dancing or merci me to see now na jawa ya o le tato chalo fa fa mo le ne o le valu iva tesi ma le tolu fa mo to tono le ayo Liverpool ya o lo tau tua tua le tato chalo fa fa mo ya ya fia fia waso to na ima e le tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima i le a fia fia ya tu lunga te lue lue ya a se fa fia fia tu le tato chalo fa fa mo ya te oe i le ne tu la o le a fia fia.

Suma lima menu je ona jale ole jula I vale jaya o ia ole fatu a mafai ona tu ina tu tato program me lungo le tato online a ia ona nisi fo yo fa le tonu fa pe ona fa sie tu tonu le tato official fa sala lau ia ole fa ima moto moto tu ole tato le tato a upenga tafa ilangi ia fa tailo mafai ona to ma ma ia ilato mo fa pe na mafu jama ilunga ya ole tato online ne jula ole tia ya fa jalo fa tu fa jalo fa le tu vine ya fu ya lo mu a mese fo ya tolu ma le fa na fa tai mafu jama ia mese fo I tau ainga u ma lava so ti na fa pe ona ya au ki langi ya mese fo ia tu fa fine ma fa na a mese fo le fe jalinga ya sola ya ma le fa na tato ainga u ma lava tu tonu au ki langi tonu ni zila Wellington ya le file ya langa le yo le jua ya mole ya tulo fango cha cho por klame ya lo manuia ma cho uma cho tonu sini nei ya ole jala le chau le ne jula ole jaya o cha cho yai ele cha cho por klame ya fa sina cho ulo timunga ya ele jaya o my love ele va veo se ya o mal chemi le nei ya lo cho ulo timunga ele nga cha fo yo le ne yanso ya cha tonu fo yo jaya o le weekend a cho ya e cho ulo ya wanga ma timunga ya ele my love le ja ele jaya o se ya ba ya le jula o le wauli ya ona langi le leilea ya e cho ulu va solo timunga ya ile weekend ya ol mesilo na jaua ya ol mo lunga le awin ol machine le soifu ma le ola ya ona ta tu changa cha ya I to chonu le nei lau mo sini ya u se jali ya ta chonu fa pena fo I tu e faul gelo pe lo wa mawai ya le pa ia mal mamalu si on jan to wa junu wa ya fa jalo fa fo I ya ile inga fe nga fa pe ona fe nga ya I fo I ya ma pre walk ya ile nei jaya le woman of destiny ya fa fitaivi ia le jua ya inga luenga mancha ngofie ya inga luenga foi na vala wina ai ya lo to soi fo mesi ya orta jo wola mesi fo ya ole onga fa pea ona wa wina ai I jan jo a pe lava ona fejala yesu a jui o jo ya fi so soani ya jo ilan jo ye ma jitiva fi ma wale fi so soani ya fa fta ya ya le woman of destiny inga luenga fi ta ma inga luenga mancha ngofie ya vi ya le jua ya o ilava ilan jo fa pe ona ma futa mai ilunga tato online ma umali tato por kalame ia ya ele anga lele yo le jua ia I por kalame uma fa pea ona fua fua ia ia le ingol fenga inga a mese fo ia le woman of destiny to a fout galope ele nga jafo ile ia o Samoa ia ia le anga lele yo le jua ia fa chalo fa tufo ina yo tato matua fa ya onga le chama ya nga fa tine tali nga fa pea ona mafuta mai lungo le tato online ia a mese fo ia so tato tina fa ya onga ia ya fa mo mo nga fa mese fo ile sunga ya Yosua ia a mese fo ia chamecha onga uma ole shaf pa Pacific ia fa pea ona wa wina I Samoa ia fa fa tele te tonu ia I can wait to see mom and dad lunga ole jan to live I le poa jai au ia mo le awa wina ia o ima jo ta mai ti a onga te tonu ia vi ia le tua te tonu ia ua no fo fale fo I a aima fina ngalo ta mai ti a onga uma ole tato online paper school le maua lunga ole awa wina ia ole upua le tua le na fava yaso ia vi ia le tua te tonu ia ole ano fo fale ia aima fina ngalo ta mai ti a onga ia le upu wa wina I ma jou e ma tua fa ya onga ia oi lava nisi ila tou fa bea ona mafuta mai lungo le tato lungo le tato online le tato por kalame ia nisi fo ila tou mafuta mai lungo le tato le tio ia e fia tau wina lo tou soi fua e fa lau tele le upo le tua ia ilo soi fua ia te tonu lea onga tonu lea ia e te fio mai ma susu mai ia e se I a wa wina I tato tai to tasi le upo le tua a mau lunga le tatalanga e se ese mal tatalanga susu ngai fa fia ngai nga wa tatala e apostola le upo le tua oka se mau lunga e peyo na tatala e mat tua fa ya onga le fo wai le fava yaso wa tuna I atu. Oka se mata utia a ae fa afofonga I lungo le CRN a umuli mauta metia onga le so si o le tua ile mata upule nei o le fa avai o le fuai o ka se mata utia a te tonu a mafuta mai lunga le tanto penga te fai langi a lenga te fai lea lunga le tanto le tio ia au ne ngalo ia nche oe fa fso tai madua fai a onga I lunga o le la page lunga o le messenger ia ngafa tine tali ngafa ia mese fo ia le tina ia fa mua ngafa ia mo soa va noa a ia o le poa jai au o le atatalai ia eta mama tina pe fa fefea ona e angaponi a uma na tatala e jamale foai uma na tatala e tamama jina ya le tatalo a ya le ala wa tatala le angaponi o ka se macha utia a pe fa fe ona ta jo faya wa pe ona fetala yesu a e tatalo e fa pe ona vai a e angaponi e fa pe ona fai a e fo wa e fa pe a fo I ona fai a o ne ngalo ya jo e mafuta mai ya ilungale tatalo le jo e to tono le lau

Ua o sini yau se tali ya le onga le nafa fso tai ya le messenger ma tua fa ya onga ya nga fatine tali nga fa mese foli tina ya fa mo nga fa mo so wa va no awa ne ye misia la va no le nei ya wa wi nai o ile upu le tua a ya te tonre te mele tanto ofisa fa sala la nei ya ua se fulu minute je ai le jula iva to se fulu minute ona jale o le tua iva ya fa malia tu lunga le tanto online ya wa toi ona tu sa wa tu tanto le tanto proclame ni o lo fa tino ya nga ruenga to tonu le tato ofisa fasa la lau nei ya ole ala le tuaya tuaya le tato live ya tonu ya ole vayanso asau ya ole alive atu le tato pokalame ile ele le taya upo se ne ole jula e valu ya ona live atu le tato pokalame ya oi lava le tato fapeona mafuta mai ya le tato lungo le tato online le ne jula ole taya ya fatalo fatu ile suafa manu malo yesu gerizo fatalo fatu ya joto umalava ya malo fayol faiva malo tau jua ile jua malo na fina ngalo ya ile nei foi weekend ya oi lava ila tou fa pe ona fia ngai foi au manga ruenga ya ole nei tu la ole tai au ya ile anga lele ya ile alo fo le tua au nei ngalo ya je oi fa mo mo le tua ime u manta tu te faia ya ona manuia le o mea u malava ya fa yu foi lo waso le fia fia fa yu foi lo waso le manuia ai fa foi lava le vi inga ile tua o ia na tapena uma mea u malava lo fa pe ona tato oli oli mo tato fia fia ai ya ile ngati to tonu olo ainga olo nga luenga ya mese fo i mafutanga tina ma cha mama le fa nau ya ta tonu juru nga je lue lue ma sa sa ya fa fi fi atu le tatu ta lo fa famo ya je oe ile ne jula o le jayao.

Yeah, let me change your official for Zala Lone. Yeah, what you limit minute on a jale, or late July, but you limit minute, yeah, jale, July, via Tetonu, or lava ilato for Pion no moment, Janjo, Paul Clamil, and Jula, le Jayo, yeah, for Talofanju, yeah, to F. Apia for to Amalay for my, yeah, you only tell me, yeah, eat to Tonu or. Olha aí o Sini Liverpool né, tô em 1 minuto Charlie Iva, aí tá Jonu e tô telo Ilanjo e o Lofa Bea uma mafa na fana ber e afule né tula ole já ia, e tá Jonu Zamoa e a o la tale tula se forma Jasi e a tá Jonu e a via le tua. Lo na lo famlo na ngalele e a ia na puipuinga, e lo tô so fu a mexe e a o Zomanjo bola e fa talo vaju, e a letra e a penki ko fiti fa pe na mafuta mai lunga e a ole tajo online a mexe fo e a na matua, le matu Matua fa ya onga yanga fa tine tali nga fa mese fo iso matu tina ya fa ftaimu fa manianga ya mole tfo ya lo fanga le tanto proklame ma ua mal tina mal fanau ya ya tso ulua matua fa ya onga fa ftaimu fu jamai ya ile tanto proklame le ne jula o le tayao ya tai tonu o ilava ila tso ma fu jamai fo ilunga le tanto website ya fa ftaimu fu jamai tai tonu ya ole tanto ole va ya so fo ya ole a tamu fa ya mai ya tamu ja onga mol ma wa tulunga ya ole tanto le tio a ona sa ese tas fo ia o tamatitia o nga ia pe jai o fafso tai atule nei jai au a ia o ia ia tua tua no ia te tonu la tamo fai mai ia ile vai ia so fo ia se o tau fa fofonga ia se moli mau fo tamatia o nga se me taua ia o se mea o nga fo ifa pe ona mau ina mai e tamai tia o nga ia ile tato fa va ia so am tau tia a ia te tonu ia ila tau fa pe ona fa mana tuina o tau wa so soifua ia so fa nau fo ile nei ia so a me se fo ya ole nei vayanzo o kase mata uchia ole tua ya o le lava le matua o lo soifua ya ile nei yaso a mese fo le na ole o se aso le nei vayaso ya o to waso soifua ya ya ilanga le leo le tua fa manuia le tua ya ilo to soifua ya mese o so manto wola ya itausanga tele o fuwa ya le tua ya ya anche o to wa mese ya mese ya fanau ya o ne ngalo ya anche oe le alofa o le tua itausanga tele ya wa e aulia a ya ila tua fo ifa peo na fa mana duina mo meo anniversary ya ile nei yaso ya mese fo yo le nei vayaso yaso yo ya awa ne ngalo le alofo le jua ya waudia mai ai ole alava le umi ole maftanga awa ne ngalo yanje oe le alofo le jua wa tu fa tsia mai lava le fio tausanga le alofa malanga le le le jua awa ni tato fa angaluina a ya le ngata fo ile ila to fa pe ona tu fa tsia ya ile sakara meja ole fa poiponga ile ne yanzo yo ya awa ne ngalo ya janjo ole alofa a ele o se me ula ya ise se ole temi lava yo si ai lumo le tua le me ja o le kavanen pole fia ngainga wo si ai lumo le tua ele ma fai se tansi ona toi ave se ale fia ngainga lea ye vanga na le oti ma le maliu a yo awane ngalo ya te oe ole alofa ole tua ya na mafua ai nei mea uma ilo to soifua ai meje o somanjo wola ya vi ele tua ita usanga tele wafua ilo to soifua ame se fo ya o anniversary ya o tu fatasia le ala le el sakara meto alfai poiponga le ne yaso ya yaile anga le le ole tua a tato plan a tato fuafua fatasi ma le tua e tau nu umea uma lava tato te mana na oa ya a tau nu ufo ya tau nu e te langona lo fia fia ma lo ori ori pe a plan fatasi ma le tua a ua ni o tatou plan ilo tatou poto ma lo tatou iloa e mo ye tau nuu ae le lasi ele umi fo ya ya ya ya le angalele yo le tua mo molia tolo fango le tatou proklame mo ila tou umalava fa apea o na fa amana tuina aso soi fua o anniversary ya emeshe fo ya ila tou watu ufatase ala lea ili fa ipoiponga ile ne yaso ya molia tolo fa angalele tatou proklame mo tou ile ne tura o le tayao.

Suna Mariana, ya fatalo fa tuai Mariana le chula o le taiao, ya tai chono ia o le ala breakfast a fa pia ona fiangai maui le chula o le taiao a ia o tai chono ia o ala fa taiao tapena tato Paul Kalame ia ua vela tu le o se mea tina lai fa ia ngareka angulu ale mea lai fa ia ya tai chono ia o le ala breakfast le taiao io ia tau lava ona tu se mea le manava ia le fiangai fo I fe au mangaluenga ia ole nei fo ia so ia fa talo fa tu ia e la wa fion tu pola viliamu ele fa tai uso ma futa mai ia ele tato por galame a ele nga javo ilea ia ole fa fine ia mela mela ia mole tolo fa ngal tato por galame ia i sio tu sio se fo sio tina ia mal tato ai nga me se ia anti novo le lei male ia male tama ia fu ya lo tang tau ia mole tolo fa ngal tato por galame ia io tato ai nga im tau tu fa la lili ia fa tai ma futa mai ia ai mai se fo ia le au nanga a na yo tatu ta mama yo tatu ta mafa ya onga ya ngafatine tali ngafa ya mai se fo le tina ya fa mumu ngafa au ne ngalo ya ai mai se so uso ya tupuola viliamu eli ya au ne ngalo ya nje oe a la so fa la vela isa mo uso au ne ngalo ya nje oe fa so tai ile messenger a le tama ya ngafatine tali ngafa o au nanga mo meo o ta vale ya so se toa inga ta vale te fa ngai na isa mo ya le ngatja fo ile mo meo fale ie manufoa ya mamashine su ayo ya lofanua malofale a watai tonu ya so uso ya tupuola William Eli ya ole matua itele lava ona tuotua ngo aisha moa imea titele a inga misefo italesia one ngalo ya lausunga tupuola ya vala au ya ele mesenja matua ya ngafatine tali ngafo olo ilungo le tato live ya le tama ya ngafatine tali ngafo ya o ya eo na tonu lava au au nanga le nao fale io cha vale te fia fa ngai na isa moa ya fa fiso cha ya ama tama lava le lima se fulu tanga cha se ia pa ia le lima se lau tanga cha ia ofi to tonu fale io unu fo o lau lau e watu lava ia le au fainga ia le au fainga lue ngai fa pipi I lo mo to po fia lava le me cha mana o ia ia fa tu wai le fale ie watu lava ia le au nanga ia e fa tu ma to cha chala mai taungo fia le taumo o ia tau ngō fie tele le tau mō oe, ya, fafio ta yatu ta jau a inga, va aile au nangale na tau tua mata ngō fie mō oe, ya, mō oe sa mō I fatalo fatu fōi, ya, isio uso ya fuyalo ula fala, faftai mafuta mai para, lo fatele ya tulava, mō o lua male fa nau, emesio ta jau a inga, emesio so unu o mta utu fale a lili, ya, fatalo fatu ya, te o tau, ile ne tu la, olo le tai, au tai tonu wale toi, umise ta tau taimi, ya, ona watuai, ona tu sa watua ta tau live, ile ne tai au, ona olo o fai ale si tu al fale le wa kausioti ele kausioki ele le tato wifi le kako internet ff tai ya ole lava ma fai una facino in ia le si tu le tato ofisa fa sala lau in Liverpool a ya te tonu yo afo ya Paul Kalame fo foinga fo yo le ne yaso to toy awane ngalo ya tato a plan fa tansi male tu ona e fai ngalwenga fia fia na ia le ile ne yaso a ya te tonu lo to ulu timunga to tonu sini ya se taria ne tu lao le tai au ia fa lavo I mau mai le tanto proclame ia lungo lo sa fa pe fo I fa tu ama nga vanga luenga le nei tai au ia au ne ngalo ia te oi fai fai le mu lo sa fa pe wa le lava ia a fe tua ia fa sina malo longa mo sina lima minute ia ona toi fa wau le ia o lau fai nga malanga ia ile tina ma le fa na fa pe ona fa amuli mai malu o tato fa le a ia fa pe fo I ia lo o fa pe ona malanga antu I nisi fo I o stete to no o ausetalia ya fai fai le mulo sa ma se se ele awala ti munga ya ele nga tole ne yaso ya me se fo ele aso cha yao ya ole ato ulu ai ti munga ya ito tonu o sini ausetalia a ele nga tole fo ile la to umalava mafuta mai lunga ole tatu penga te fai langi ni usila mai tu e fal ke lope ya fa talo fa to le tatu au nanga le tatu talo fa fa mo ya to to umalava ya ile ne tu la ole ta yao te tonu ya sa mo se watu no pele me se fo ya ila to umafa pe ona mafuta mai ya e fatalo fatu yo ya faftai mafuta mai a ya ile sungal fa fe ngai nga ya fa tasi fa tai mafuta mai ya mole atur fa ngal tatu po kalame mo la sunga me se foile ma siofo ya me se foile kale sio la ingol fe ngai nga I master 10 a me se foile sunga fa fe ngai nga ma siofo ya la ingol fe ngai nga Wellington ya o au kilangi tu e fio au kilangi e o foi ya ito tonu o sini au se talia o Brisbane o Melbourne ya mole atur fa anga ya o le tatu ta lo fa mo ya ya tu
sunga fa fenga nga ma siofo ai ngol fenga nga MC fo isa mor o fa pio na yai matua fa ya onga ya ya yai le lofa yai le anga le leo le tua ya ilo to so ifua malo male male ola ya tau tua au au na ile tua i so se fe au ma so se ngaluenga ya di ia le tua tai tonu ya tau tua e felo ai fo ilungo pe au ma ngalu ngalu ole ea ya le tatu por kalame lava le nei ya ya fiafi ya o asoto na ya o le live atu le tatu por kalame ya ile nei tai au ya e to e tu inatu ilungo le tatu le tio ya le tu lai fa le fiafi ya ma le tu lai lima ya ile fiafi o asoto na tai tonu ya fatalo fatu ya ile tuofina ya galala usufono fapeona mafuta mai ya wakuai la usau ngope fakua ya lele fayese se pukia ko inga malo matua a ya tetonu ya tatu tau ainga mise fo ya wo mai pa anga fapeona mafuta mai lungo le tanto le tatu online ya mise fo ya lungo le tanto le tio fa lungo lungo ya ya le anga lele ya ya fo le file mu le tua tetonu tatu to fe rai fo ya ile asoto na ya sau e lava tu le tanto por kala me le tula e valu se epa ia le tula iva le tayao le asoto na ya anga fuane ya te tonu to pena lo tso fuwa meje ya oso ma jo wola ya ile sa pa jo len jo lan so ta ya ya vi ele tua ya la fo se fa le tonu le to la au na nga fo ya ile fa fo anga le ne tu la le ta ya ya e ma tu an tu ya je o jo la au na nga a le ta tu ta lo fa fa mo ya ma ya le anga le ya ma le file mo le tua ya e fa ile mo ta to ya e manu ya ya ta tu fo fa ngo tu to yo le ne ya so ya mo le tu fa ngo ta tu proclame mo to uma and God bless you all.

别什么这个费那买嘞你哦，咱交费也是但是付的，哎呀哦哦哦，你到这屋的木吉卡啊，我来发中啊，发什么啊？哎呀，发在，呀，别什么这路放我咱做破格拉米呀，做乌马拉瓦发别啊，我那么富这么隆啊，哎呀，我来咱做破格拉米，伊拉在隆啊，老来只有发隆隆为隆毛，这么老老啊，呀，做做诺老啥？哎呀，隆啊老来查破破老电话呢，呀，莫这路放啊，咱做破格拉米么？做呀，没事，咱做发别那么富这么隆啊，我来咱做 website， 伊做发给老别啊，我那个老呀，这哎，呀，我来咱做。Oletajo website ya olevaluiva tolufamo.com.au 893fm.com.au ya this is our Oletajo website lena ya etialu ya ya pia fiamo oletajo programme ya oletajo if you wanna go do the app a community radio plus app or 893fm.com.au ya o na te mo wal cha jo cha lo fa fa mo ya o na e fa fonga fonga le Jamie Uma ya fi fi o su to na email to lai fa se pa ya le to lai lima ya o le terminal jan jo program ya o ne ngalo ya je o e fa pe misi ya je o e ya o na e to ya lu le ile cha ya o le su sa ile chaimi au se jalia ile fitu ile valu ile cha ya o ya o le chaimi le na po se me o le iva I Samoa ile cha ya o le su sa ya e to e eto e replay to le tato por clamele nei o le talo fa famo ya ya to o to a ya fa bela te fa ngolongo ya I o le fiafi a o ta wa to le fiafi o la stona ya ha to e replay ya to le tato por clamele na le tato official au to in Liverpool itaya o so sa te tasi le to life e fitu se ya pa ya le to life valu a ya te tonu o fi lavo el momel tato por clame ya o le tato talo fa famo le nei ya to tuam au au na ya je o samo ya I to tonu le ai o Liverpool I sini I au zedalia ya tatu ele tatu fatalofa ya fatalofa joy I au ona de tofi ya lentua ya iso se fata fai taulanga ele nga jain do tonu o ne ya tunu ya me se fo iso tanto wa tunu belle o zamoa ya so o se fata fai taulanga va beo na puno wai puno wai ya ya ya la ufai ngalo inga de tofi ya lentua ya o tama fa zawo le jala le lei ya o lupe fa lele pa iyo a inga pa iyo so tanto wa tunu o zamoa ya wa fa fa lele malu I so o se afio anga I so se an tunu ia ona o le vala wina o le tua be o na fenjalai io e pepe o fenjalai yesu o tu o toi fai ma so o malava I le lalo lange jala ia an tulona fina ngalo a ia o fia lavo e mo mel tato proklame o au na titofi a le tua mo lanto vali tua ia e o falofan va jalo vantu ia le tato jalo vava mo ia ia to o to umalava I le nei jula o le avi avi ia e va jalo vantu vo I ia ne yo mato matua fai a onga ia ngafa tine jari ngafa ame se fo iso matu tina ia fa mua mua ngafa ia ame se fo I sunga I fafia ngainga ma masiofo o le ingo le fia ngainga ia ma e kalesia te tasi o le inga fia ngainga I tue faur ke lope ia fa talo fa antu le tato tan lo fa mo ia ma lo fai o le faiva ia fa fi taifi nau I le jua ia e ala lea I le tau jua ino renga luenga le jua ia ele ngancha fo I jonu o nei atunu a mese fo I ia samo ro ia I matua fa ia onga ia mese fo I ia le sunga ia ia yo sua ngafa mese fo I ia o le SBS tamidia onga umo le le South Pacific fa bea ona o tawina I Samoa ya ya fa talo fa tu ya le tatu talo fa fa mo ya tu uma lava I le nei jula o le ya fia fia ya te jonu ya sa fa bea ona fia ngai su pa ia malu malu su tan jo wan jo no u ia I se avo I manga ruenga o le nei vayanzo ya te jonu ya ele hei lava se me ya ile le lei ya e ya I fo I male tama le o fa le jonu ia po o le anga a ia o ne ngalo ia je oe a o mai le anga ia I lo so I fua malo wola ia a o ne ngalo ia je oe o tofo tofo ina na o lo ta u fa tu jua mai le jua a fa bea o so fa I o le tama le o le anga ma ele anga jua ia a o ne ngalo ia je oe e me fai fu na e to fa liu le si tu fa fta ya ilon jam mo le ai kiki e sel jam mo le hanga a io ia o fi ala vo mo jado por clame ia o le tau tado o na nga ne o le jalo fa fa mo ia e fa fe lo ia du ia di o e fa tu mo mel jado por clame le jula o le fia fi ia a e se bisini si fu ia po se me fu e fia fa ala wi lo a du ilung o le jado o le jado jalo fa fa mo ia vala o mai le jado numero numero le o le telefoni o le o fa fitu lima lima Tasi fa lua jazi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua jazi lua ya lunu mela na o le tatu talo fa fa mo fa fso jai mai ya pe ya sau bisini jivo ya e fa lawi lua chulunga o le tatu talo
fa fa mo ya o ninga lo yan je o e fe ngai fo ima cha fa ngol ne jula o le fi fi ya julu ngai te lue lue ma sa sa ya se pese pese ya du ta mai ji a o le pili o u ha mai fa le ha lili ya ta to ta lo fa fa mo o tau tu am au na ji ya je o za mo ya ti se o local radio station 89.3 to GLF.

Yale temele tato ofisa fa zala lau nei ua doe suma lima minute ona tā leo le tula iwa le tai au. Ia leo fatu a mawhai ona tu ina atur tato programe ilungo le tato online a ia ona o nisi fo iyo fa le tonu fampea ona fausie tu tonu le tato ofisa fa zala lau. Ia leo faima motu motu tue le tato upenga tafa ilangi ya fafta ilo mafai ona toi mawa mai ya ilato mafa pena mafuja mai lunga ya ole tato online ne jula ole tia ya uye fanchalo vatu fo le to vine ya fu ya lomu amese fo ya cholu malefana au fafta mafuja mai amese fo i tau ainga uma lava so tina fapea ona ya i au kilangi ya amese fo ya chofa fine mafana au amese fo le fitalanga ya sola ya malefana au tato ainga uma lava chotonu au kilangi tonu ni zila Wellington ya ele file ya ilanga le leo le atua ya mule atua lufaango le tato Paul Kalame ya ulo manuia mato umai tutonu o sini nei ya ole tala ile tau le ne jula ole tae au au tato yae ile tato Paul Kalame ya ifaisina to ulo timunga ya ile tae au mai lava ile vaveause ya o mali temi le nei ya ulo to ulo timunga ele ngata fo yo le ne yanso ya tae tonu fo yo tae au le weekend atua ya eto ulo ya wanga ma timunga ya ile mai lava le tae au se ya ba ya le jula ole awa uli ia ona langi le leilea ia e to ulu va solo timunga ia ile weekend ia ol mesilo na jaua ia ol mo ulunga le awin ol masina le soifua ma le ola ia ona yo tatu tangata ia i to tonu le nei lau mo sini ia u se jalia ia tai tonu fa pena foi i to faul gelo pe lo wa ma wai ia le pa ia ma le mamalu si on janto wa junu wa ia fa jalo fa tu foi ia ila inga fea nganga fa mpea ona fea nga ia i foi ia ma prayer walk ia ile nei jayau le woman of destiny ia fa fitaivi ia le jua ya ingaluenga manchango fie ya ingaluenga foi na vala wina ai ya lo to soi foi mesio ya orta jo wola ai mesio foi ya olea onga fa pea ona wa wina ai i jan jo a pe lava ona fejala yesu a jui o jo ye fi so soani ya jo ilan jo ye majitiva fia mau le fi so soani ya fafta ya ya le woman of destiny ingaluenga fi ta mangaluenga manchango fie ya vi ya le jua ya o ilava ila jo fa pe ona mafuta mai ilungal tato online mau mali tato por kalame ia ya ele anga le yo le jua ia ipo kalame uma fa pea ona fua fua ia ia le ingol fe nga nga ai mese fo ia le woman of destiny to fa galope ele nga jafo ile ia o samoa ia ia le anga le yo le jua ia fa chalo fa tu fo ina yo tato ma tu fa ya onga le chama ya nga fa tine tali nga fa pe ona ma futa mai lungo le tato online ia ai mese fo ia so tato tina fa ya onga ia ya fa mo mo nga fa mese fo ile sunga ya Yosua ia ai mese fo ia chama tia onga uma le Pacific ia fa pea ona awa wina i Samoa ia fa fitaitele te tonu ia I can wait to see mom and dad lunga o le janto live I le poa jai au ia mole awa wina ia o ima jou o tamaiti ia onga te tonu ia vi ia le tua te tonu ia ua nofo fale fo I a aima fina ngalo tamaiti ia onga uma o le tato online paper school le maua lunga o le awa wina ia o le upua le tua le nafava yaso ia vi ia le tua te tonu ia o le anofo fale ya ai mafina ngalo chamai tia onga ya le upu wa o winai ma towe ma tua fa ya onga ya oi lava nisi ila to fan bea ona mafuta mai lungo le tato lungo le tato online le tato por kalame ya nisi fo ila to mafuta mai lungo le tato le tio ya e fia to wina lo to soi fua fa la tele upu le tua ya ilo soi fua ya te tonu le onga tonu le ya e te fio mai ma su mai ya e se I a wa wina tato te to tasi le upu le tua a mo lungo le tatalanga ese mal tatalanga susunga I faafianga inga wa tatala e apostolo le upo le tua oka se mawalunga e peyo na tatala e matua fa ya onga le fowai le fava yaso watu na yatu oka se matautia a e faafofonga ilunga le CRN a umuli mauta metia onga le sosio le tua ile mata upu le neyo le faavai ole fuai oka se matautia a te tonu mafuta mai lungal tato penga te failangi a lenga te fai lea lungal tato le cho ia au ne ngalo ia nte oe fafso tai matua fai a onga lunga ole la page lunga ole messenger ia ngafa tine tali ngafa ia mese fo ia le tina ia fa mua ngafa ia mousou ava noa a ia ole poa jai au ole atatalai ia etamama tina pe fa fefea ona e angaponi a umana te tala e jamaa le fowai umana te tala e jamaa majina ya le
leta talo a ya le ala watatala le anga poni oka se matau tia a pe faafeo ni tajou faya wa peo na fetala Yesu a eta talo e faapeo na fai a e anga poni e faapeo na fai a e fo wa e faapea fo I ona fai a au ne ngalo ya joe mafuta mai ya ilunga le tajou lei tio e totono le lau mua o sini yao se talia le aonga le nafa fso tai ya le mesenja matua fai ya onga ya ngafa tine tali ngafa mese foli tina ya fa mua mua ngafa mo show wa vanoa au ne emisia la vanoa le nei ya wa wi nai oe ile upu ale atua a ya te tono le teme le tanto ofisa fa asala lau nei ya ua se fulu minute je ele jula iva to se fulu minute ona da leo le jula iva ya fa malia atu lunga le tanto online ya watuai ona tu sa watu watatu le tanto poklame ni olo fa chino ya ngalwenga itu tono le tanto ofisa fa asala lau nei ya ole ala le tuai ya tuai ole tanto live ya te tono ya ole vayanso asau ya ole alive atu le tanto poklame ile ele le tai au po se neo le jula e valu ya ona live atu le tatu proclame ya o I love it la tu fa pe ona mafuta mai ya le tatu lungo le tatu online le ne jula le tai au ya fa talo fa tu ile swa fa manu malo Yesu Kristo fa talo fa tu ya jo to u malava ya malo fa yo fa malo to jo ile jo malo na fina ngalo ya ile ne fo I weekend ya o I love it la tu fa pe ona fa ngai fo I fa au manga ruenga ya o le ne jula o le tai au ya ya ile ngale le ya ile alo fo le jo au ne ngalo ya je oe fa mo mo le jo I me u ma cha tu te fa ya ya ona manu ya le o me u ma lava ya fa I fo I lo waso le fia fia fa I fo I lo waso le manu ya ai fa fo I lava le vi inga ile jo o ia na tapena uma me u ma lava lo fa pe ona cha tu oli oli mo cha tu fia fia ai ya ile nga tu to no lo ai nga o lo nga luenga ya me se fo I mafutanga tina ma cha mama le fa nau ya Tai tonu juru ngai jelue lue mai sa sa. Ia e fa fia fia tu le tatu talofa vamo ia je oe ile ne jula o le jayao.